0: di mo umpisa ng umaga ko pag hindi kita marinig. Uy, grabe ka naman na. Eh, kung pinadalahan nyo nila ako ng kape, o kaya, kasyonemo kaya. Thank you, Bap Nardo, ha. Hello kay ha, paring Harold Tiglaw Miranda. Maganda umaga. Sige. 8:01 ng oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Again, ha, pwede ho kayo mag-text sa akin. 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Sige. Sabi ni Ross, good morning, KG Boy. Pa-request po ng Maybe This Time by Mayor V. Oh, eta na yung marugo pa. Busier ko yung Mayor V pa pagkanta niya pa. Kada umaga. Sige. Oh, balitaan na ho tayo, ha? At 8:02 na ho. Lagi tayo pa-OT ngayong araw na to, ha?
1: The morning round of headlines.
0: Mga ka-vibes, isang disclaimer lang po na mabilisan bago ho tayo magtungo sa ating top 3 headlines. Ha? Ang mga susunod ho na balita ay naglalaman ng sensitibong detalye kabilang ang tungkol sa pagkamatay at mga aksidente. Ay mag-ingat ho sa pakikinig at pagkomento. At kung may mga kasama ho ay nakababata, please guide them while they listen to these next news items.
1: The morning round of headlines.
0: Dating katrabaho ay tinuturong mastermind sa pagpatay sa isang 35-anyos na utility worker dahil sa alitan sa trabaho sa Jaen, Nueva Ecija.
1: The morning round of headlines.
0: 8 buwang gulang na sanggol nasawi matapos mahulog sa kanal ng irigasyon sa Tarlac City.
1: The morning round of headlines.
0: At aktor na si Ninyo Mulak bumangga gamit ang minamanehong SUV sa 3 establishmento sa Antipolo City.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye nating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Arestado ng mga otoridad ang 3 suspect kabilang isang babaeng dating katrabaho ng biktima na itinuturong mastermind kaugnay ng pagpatay sa isang 35-anyos na utility worker sa loob ng isang fast food restaurant sa barangay Don Mariano Marcos, Jaen, Nueva Ecija. Batay sa imbestigasyon ng Jaen Police Station, planado umano ang krimen at may kaugnayan sa dating alitan ng biktima at ng babaeng suspect. Ayon sa kapulisan, nag-ugat umano ang hidwaan matapos ang isang pagtatalo na nauwi sa pagkakatanggal sa trabaho ng babaeng suspect. Dahil dito, pinaghihinalang kumuha umano siya ng 2 kasabwat upang isagawa ang pagpatay. Tinatayang nasa 29,500 pesos ang ibinayad sa mga ito para maisagawa ang nasabing krimen. Iniulat po na 13,000 pesos ang napunta sa driver ng getaway motorcycle habang ang gunman naman ay sinasabing bumili ng revolver na ginamit sa pamamaril. Sa follow-up operation unang naareso ang driver na umano'y tumulong sa mga otoridad upang matukoy ang kinaroroonan ng babaeng tinuturong mastermind. Samantala, huli naman ang mahuli ang gunman sa barangay Valdefuente, Cabarituan City. Nasa kustodiya na ng Jaen Police Station ng 3 suspect at inaasahang sasampahan ng kasong murder kaugnay ng insidente.
1: The morning round of headlines.
0: Nasawi isang 8 buwang gulang na sanggol na babae matapos nahulog o mahulog sa kanal ng irigasyon na katabi ng kanilang bahay sa barangay San Isidro, Tarlac City. Ayon kay PCMS Alberto Pasagoy Jr., investigador ng Tarlac City Police, natutulog ang sanggol kasama ang kanyang ina nang panandaliang tumayo ang ina upang magtimpla ng gatas. Pagkatalikod ng ina, nagising umano ang sanggol at gumapang patungo sa bahagi ng bahay na walang takip o harang dahilan upang mahulog ito sa daluyan ng tubig. Agad na humingi ng tulong ang ina sa mga otoridad na nagsagawa naman ng search and retrieval operation. Matapos ang humigit kumulang 2 oras, natagpuan ang sanggol na wala ng buhay bandang 9:00 na ng gabi. Bumangga ang minamanehong SUV ng aktor na si Ninyo Mulak sa 3 establishmento at nasugatan na isang customer sa kahabaan ng Marcos Highway sa Antipolo City, Rizal noong Linggo. Nawalan umano ng kontrol sa manibela si Mulak nang lumipat ang kanyang sasakyan sa kanilang o sa kabilang linya ng kalsada. Dahilan upang bumangga ito sa 3 establishmento. Kabilang sa mga napinsalang isang kainan kung saan isinugod sa ospital ang isang nasugatang customer. Sumampa rin ang SUV sa isang motorsiklong na ipit sa ilalim nito. Bagamat lumabas sa paunang ulat ng kapulisan na mechanical na problema sa makina ang sanhi ng insidente. Nilinaw ni Mulak sa kanyang pahayag na nakatulog siya habang nagmamaneho dahil sa labis na pagod at kawalan ng pahinga. Inako naman ni Mulak ang buong responsibilidad sa insidente. Ipinaliwanag niyang wala ang kanyang regular na driver dahil araw daw ng Linggo kaya siya mismo ang nagmaneho ng kanyang sasakyan. Nakipag-ayos na rin daw ang aktor sa may-ari ng mga napinsalang establishmento at sinagot ang gastusin sa pagpapagamot ng nasugatang customer. Patuloy rin siyang nakikipagtulungan sa mga otoridad para sa formal na pag-aayos ng nasabing insidente. Oras po natin, 8:07 ho na umaga mga kabayan. At yan ho ang ating top 3 headlines today. Kaya paalala ho natin no, sa lahat ng mga nagmamaneho. Please be careful. Maaari huwag ho kayong magmaneho kapag kayo ho'y pagod at lalong-lalo na kung kayo ho'y inaantok. Ha? Na makaiwas ho tayo sa mga ganitong klaseng disgrasya. Sige. Oh, mga kabibes, 8:07 ho ang ating oras sa buong Pilipinas. Time check brought to you by Somix Advance. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV 99.1 at GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
4: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C+. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Mag-Enervon C+ ka na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: All new, best ever Enervon. Enervon Z+.
8: This is Miki of BGYO and you're currently listening to GV 99.1, your good vibes.
9: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic. Pila, pila.

0: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa Tanggal Plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End ang ubong may plema. Carbosistant plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Your Gut Vibes. GV 99.1.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Gay Vibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mare! Unahan ka na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
13: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
14: Man, kita mo bang nakikita ko?
15: Oo nga, kita

0: kitang-kita.
1: Premix Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Premix Premium, kitang-kita ang galing.
5: Premix Premium. Kitang-kita ang galing.
6: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, Bimeg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: O maya-maya na muna tayo magpapa-weather update ha. Basta yung tanong natin is all about electricity today. So sa mga nakaka-experience pa rin ng baha sa kanilang area, no, marami sa atin dito sa Pampanga, especially in our low-lying areas, eh, baha pa rin. First, a quick time check.
1: 12:40 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: Extra ingat na lang. Taas or iangat ang ating mga appliances. I-off agad ang main switch or breaker. Bunutin, no, yung mga appliances. Iwasan ang mga saksakan o electrical outlets. Lumayo sa mga bumagsak na poste at kable. At huwag agad magsinding. Kapag humupa ng baha, huwag agad ibabalik ang breaker o isasaksak ang mga kagamitan. Sa amin, na-experience namin ito sa palengke, yung katabi namin, buti hindi kami affected. Yung katabi namin, yung poste ay nag-ground talaga siya. So, hinarangan muna siya. So, yung buong lahat ng katabi namin, ay affected siya. So, ilang linggo na yata silang walang kuryente pa rin. So that's something you should watch out for kapag maulan or bumabaha. And on a Tuesday, balik natin yung usapan na sa bahay ba? May nagtatry na sa inyo ng solar o wala pa? No? Basic pa rin na usual, electricity pa rin. Dahil, you know, we're hoping to talk to somebody about solar. We haven't talked about solar yet on air. And hopefully, no? Kasi somebody already agreed, eh, no? So hopefully, makausap natin sila on air. Kasi hindi naman sa pagpo-promote, no? Because it's the power of the sun kasi. At para malaman natin na hindi dahil inubos na ng mga solar, kaya maulan ngayon, no? Hindi yun. Like, we have an OFW relative. Zero na kasi yung bill nila eh. Dahil sobrang flat na flat yung bubong nila. Kami, hindi pa naman kami nag-zero, pero hindi lang ma-maximize yung solar panels dahil sobrang patusok kasi yung sa amin eh. Na basta! Ayun. Sana matuloy yun yung ini-invite natin for solar. Ha? Kasi mahirap mag-invite ng solar na ganyan ang panahon. Akala natin buwan ng wika tapos buwan ng habagat ang nangyari. Diba? So, mas mahirap mag-invite ng solar pag ganyan. Diba? So, have you been trying out like solar Tuesday, no? Or electric pa rin? And then sa inyong kotse, electric pa rin o gas? Dahil tumaas na naman ang gas. Diba? Sa Manila nga, halos pumapalo na namang 100. Ganon. Diesel, lalo. So, there. And electrify your morning today, Ka-Vibes. Here's Silk City with Electricity on GV 99.1. Your good vibes.

It's our party, we can do it. It's our party, we can see. Ayun na nga. Going out. Baka sumakit yung ulo sa akin ni ano dito. No ating cake. Yan.

0: Thank you so much, DJ Clark, and to Tech Patrick for saving the day. Yeah. Kaya pag nagbaboard, huwag kasi masyadong malikot. Para hindi na nababago yung mga settings natin. So maraming salamat po ulit sa ating tech team. Lalo na kay DJ Clark at Tech Patrick. Ayan, para ito sa mga can't stop, no, na makinig sa GV99.1 dahil 24/7 po tayo. O, diba? Sa Signal TV Channel 306 at online sa World Wide Web, www.mixlr.com/gv-991, and pwede nyo ring i-download sa inyong phone. Diba yung phone natin, laging katabi natin? Kasi matulog, ganun. Hindi alarm clock natin. So, i-download nyo na yung Mixlr at Radio Garden. Kung hindi nyo pa, hanapin nyo lang yung GV99.1 at yung mga radio streaming apps na yan. Hindi kasi ako makapili ng tanong ka, Vibe. Sorry. Oo, hindi ako makapili ng tanong today. Kayo na lang ang mamili, no? So, Tuesday so far, solar versus electric. Kasi parang gusto ko lang may makausap talaga tayo sa about solar, eh. Diba? Kasi it's an abundant resource, lalo na pag summer. Pero syempre, dapat yung magpo-promote din siya. Kasi sigurado magpo-promote din siya, eh, no? Hindi nga pwede yung ano lang. Basta-basta lang, diba? And so, solar versus electric. I mean, personally, baka meron na kayo experience na gusto nyong i-share. Kasi hindi pa kami educated dyan before. So, medyo na late kami, no? Late namin na-realize. Perception lang namin before is laging mahal. Ganon. No? So, until we realize na, ay ito, kamag-anak namin, yung FW, zero billing na sila. Yun, ganon. And then, how about your car? Electric or diesel? Dahil kami, as you know, as a family, hindi pa rin kami kumbinsado mag-electric. Ano yun? Parang sa isip namin, ako sa bahay, lulusob mo yan. Di yung baterya. Siyempre, may technology din yan siguro. O sana may makausap din tayo about electric. Pero siyempre, magpo-promote din siya niyan. So, yan yung Tuesday natin, ha. Trending or hype na gusto nyo nang mawala? Gusto natin mawala yung electric bill na ang daming nagpo-post ng electric bill nila na hindi naman nila nagamit. Basta sure na hindi nagamit, no? Ganyan. Nagpo-post kayo, nagre-reklamo about electric bill na gamit naman. So, trending Tuesday kasi today, no? Kasi nag-viral si ating na umabot ng milyon. Sino ba hindi kakabog ng dibdib, no? Ang milyon ng kanyang bill. And according to the electric company, so this one is in Manila, umabot na 1.6 million ang bayarin niya Agosto, isang residential consumer sa Las Piñas ito. So sabi ng electric company, ang nangyari dyan, tampered o pinakialaman ang metro ng bahay, kaya lumobo ang bill. So, trending Tuesday, baka gusto niya i-share yung electric bill ninyo. Malamig-lamig naman, di ba? Pag malamig-lamig, hindi, baka malaki yung naitipid this month, or malaki pa rin baka hindi nyo nagamit. Another quick time check ka, Vibes.
1: 1:20 p.m.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Kahit mamili na lang kayo, ah. Social versus internet. Ay, interest media. Kasi di ba yung Facebook ngayon, parang naging interest media na siya. Hindi na siya social media. There was a time when we go to Facebook para makita yung buhay ng mga kamag-anak natin, mga friends natin on Facebook, nakikiusyoso. Kasi halimbawa yung mom ko, mas gusto niya yung ganun eh, hinahanap-hanap niya. Sabi niya parang hindi na masyadong nagpa-post yung mga Facebook friends ko. Yung mas gusto niya kasi nakikita yun eh, yung about their day, kung saan sila pumunta, mga ganun. Eh ngayon, parang more of ads na siya, 'di ba? Mga ads, interest media, syempre nag-invest siya ng billion sa AI. So kung ako, mas gusto ko yung social siya kasi I spent less time. To be honest, I spent less time nung social pa yung Facebook kasi ngayon grabe yung ihook ka niya eh. parang kung meron kang interested ka dito sa topic na to, talagang binasa mo or pinanood mo, dadamihan niya pa yun. Hanggang sa ano, hindi mo mapansin yung oras. Parang for me, like, personally, mas productive yung social siya. Eh kayo ka, vibes. Yan. Eta mo, tok na. Eta mo, pwedeng tok na. We can't stop. No, in Kapampanga. Para ka ring super mom, a busy working woman can. Eta mo, pwedeng tok na. Todo kayo dapat. Pota, papansinan mo na naman na mabilis kang mingal. Pagalat, mga ina, kaya makiramdam ka pa sis. Aliyah, basta-basta ordinaryong multivitamins, ing sagot ken, pota, iron deficiency anemia na yan. Emu paboreng mitaw lika, kareng peka masantinga moments, keng bie, pilyan me ing hemorrhate FA uling atinyang 60 milligrams of iron, recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010, istong sapat na kombinasyon ning iron, folic acid at vitamin B complex, asakto keng dayang Pinoy. At sa saw, bang mibalik, inkekang sikan, at mapanatili ing optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka vibes, i-unlock yun eh, inkeka yung full potential at pati inkeka yung best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, in blood vitamin na sa saw, makaiwas keng lata, lilyo at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxine, vitamin B6, plus cyanocobalamin, vitamin B12, plus folic acid is the generic name of hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor. Because we can't stop. Eta mo pwedeng tuknang. At para hindi tayo lalong gumulo, no, mamaya na lang yung tuknangan. Sabi ko, eto mo pwedeng tuknang. Pota na mo yung tuknangan.

Baitok na nga ang usapang live-in ka vibes dito sa Pilipinas. Ang gulo, no? Dami naman. Here's Live Like We're Dying by Chris Allen on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
8: You're listening to GV 99.1, your good vibes.
9: Kumusta mga ka-vibes? Minsan, hindi natin namamalayan, napapaniwala na lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan, napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, syempre, gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maaasahan. Sa totoo lang mga ka-vibes, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha, mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery. Talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umaabot pa sa mahigit 50 tests at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon nagtatapos ha, mga ka-vibe. Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab customer care pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayon, pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pampaganda, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa sa gamot iinumin ko. Kaya ang piliin, dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality.
10: Sending you good vibrations through 5,000 watts of solid state power. This is GV99.1.
11: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

Sara Jeronimo with Kilometro on GV99.1 na Your Good Vibes. At kahit ilang kilometrong layo ay sama-sama pa rin tayo. 24 hours a day, 7 days a week dahil worldwide tayo dito sa GV99.1. In fairness, medyo stable lang ano natin ha, internet connection natin. O shoutouts naman sa 38,000 nating Mixler listeners now. Hindi kahapon nga 40 plus thousand, na-miss nila si DJ Benjamin. Na-miss natin si DJ Benjamin. Okay ka lang ba, DJ Benjamin? Tuloy kompletong ating umaga. Mabuti na lang andyan si DJ KG Boy. Kanina. At andito naman si DJ Nice. Nakahapon ay napagod ng maging nice. Di ba usapang kahapon pagod? Napagod na maging nice. Kahapon napagod tayo maging nice eh, no? Tapos ngayon, ang dami-dami natin fineflex na topic, pa good vibes na tayo. And then, i-rundown ko lang yung mga future topics natin. Kasi sabi ko nga, sana matuloy yung makakausap natin about solar. Kasi nga, kinukwento ko kaming family, medyo na late kaming namulat about solar, di ba? About the sun, the power of the sun. Paano natin maharness yan? So, kayo ba? Solar versus electric?

0: Ano pa? Sa kotse. Kami, hindi pa kami namulat sa electric. Sa kotse, hindi pa kami namulat. Actually, may mga analyst pa kasing nagko-compute din, eh, no? Kung habol mo raw ay tipid sa electric. So, nag-compute siya. Nag-compute siya. Eh, ako, naku. Math pa mo ang pinakamababa nating grade. Kapon nga, nalito na rin ako sa math, ba? Diba? Sabi ko yung parcel. Pagbalot ng parcel, piso per minute. Hindi siya piso per minute, piso per parcel. Tinatanong ko pa si Techmark. Techmark, diba yung piso per minute? Pasok pa yata yun sa minimum. Yung minimum wage. Dahil nalito na ako sa computations, no? Hindi, piso per parcel yung offer. Kahapon yun. So ngayon, kung magko-compute ka raw ng math, no? Try mo raw mag-compute kung tipid lang yung habol mo dun sa electric. Ang resale value naman ay halo zero, ganun. Hindi ko inaano, ha? Wala ako, hindi ako eksperto. Nagre-research pa kami, nagbabasa pa kami. Oh, so kung gusto mo mag-promote ng electric dito, welcome po kayo, no? Sa GV99.1. Hanapin nyo lang po sa Facebook. Ayan, pwede po kayo mag-message dyan. And then ang ating pong mga phone lines ay 09-67-069-5768, 09-08-516-4466. So parang ang sinasabi lang nitong nagko-compute, hindi po ako yon yung nagko-compute, no, yung analyst. Kung tipid lang yung habol mo, pag i-compute mo siya, yung sa resale value mo naman, halo zero na raw. No, tama po ba? Ano masasabi nyo? Baka may kukontra. So halos tabla-tabla lang. So huwag ka raw bibili electric kung tipid yung habol mo. Yun yung sabi, ha? Hindi, nung itong analyst. Ako yung nagre-research pa rin po. Ano pa ba? Trending or hype na gusto nating mawala yung mga matataas na electric bill na hindi naman daw sila gumamit ng kuryente. Oh. Yung sa Dubai cookie naman, kasi dalawa yan, eh. Maraming galit sa Dubai cookie tsaka sa pickleball. Diba? Sabi nila may senator na nga, ano, eh. May senator na nga raw daw sumali, pati siya nag-post na hindi raw siya nagpe-pickleball. So dalawa yan, no? Ay, hindi hype. For me, hindi hype ang pickleball. Nawala, nag-go past na siya dun sa hype. Sino ba nagsabi nun? Ayun, si Ma'am, ano, Ma'am Chi. Uy, sana makasama natin uli si Ma'am Chi. No, it's the fastest growing sport kasi in the Philippines. So, maraming galit kay pickleball. Yung sa Dubai cookie, ako, I get it naman na baka, ano siya, may taste preference. So, like, yung family ko, ayaw talaga nila yun. As in, ako lang yung umubos. Ako lang, natakot ako doon, ano, ako lang yung may umubos noon. Baka hindi, it's a taste preference siguro. A quick time check of vibes.
1: 20 PM. This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
0: At dahil pag good vibes na tayo, no, nirerundown ko na lang yung ating mga future topics. That we're cooking something up behind the scenes, eh. If you don't have time to cook, marami kayong options na maririnig dito. And there's something healthy that's running on air. Oh, Sir Adrian, sana kailan namin kayo makakasama dito. And to Sir Ben, no? At eto pa, something cooking with delish cheese dough pizza. You can win as much as 100,000 pesos in cash and a lot of consolation prizes. Pero for takeout ito, ha? Sa inyong nearest branch of delish cheese dough. So i-follow nyo yung delish cheese dough pizza at basahin na lang dyan yung mechanics on how you can get a chance to win 100,000 pesos and a lot of consolation prizes.

Shoutouts po kay Sir, no, si 6469. And tama rin naman si Sir. Actually, isa sa mga toughest jobs din talaga yung pagiging traffic enforcers. Ang laki nung naitutulong nila halimbawa dito sa... pag kung sakaling traffic man dito sa Balibago, sobrang laki ng naitutulong ng ating mga traffic enforcers. Kaya nga lagi akong, pag nagko-comment ako about it, it's always just me na parang pa-joking style. No? Kasi diba it's a running joke na feeling natin nakaka-traffic sila. Pero actually, ang sabi ni 6469, alamin po natin yung mga task kasi rin ng enforcer. Kasi possible na kaya sila nandun, dahil nga traffic doon. Hindi naman sila papadala doon kung hindi traffic. So, di ba? May point din naman. Siyempre, nagro-roving din sila. Wala naman sila doon kung hindi traffic eh. So, baka feeling lang natin, traffic kasi andun sila. Tsaka, it's really a tough job kasi unlike yung traffic light, may timer yan eh. So, ako, it's gonna be hard kung sakali ako siguro itatimingan mo yon. No, very challenging din yung kanilang tungkulin. And we appreciate you po. So salamat po, no? Sa pag-clarify sa ating mga ka-vibes. Tapos ang sabi niya, next na tama lang na mahaba ang stoplight kung naka-car at truck ka. Pag maikiling stoplight, konting green, ubos na ng mga motor na pumupunta lahat sa harap. Yun lang at good vibes. 7969 mga ka-vibes natin from Porak at syempre si Gretchen at ang Bordillos family na i-play na natin ng halika na ni Maxi Andreson. And a quick weather update before we play our next song, heavy rainfall warning number 3 from Pag-asa as of 2 p.m. ito. Yellow warning levels sa Zambales and the parts of Bataan like Hermosa, Morong, and Dinalupihan. Light and moderate with occasional heavy rains. Wala naman tayong rainfall, no, or yellow warning level so far as of 2 p.m. sa Zambales and Bataan lang, no? Light and moderate lang. Occasional heavy rain sa Cavite, parts of Rizal, parts of Batangas, parts of Nueva Ecija, parts of Metro Manila, and light occasional heavy rains. No, hindi pa siya like rainfall warning. Sa Pampanga naman ay Angeles, Porac, Florida Blanca, Lubao, Guagua, Santa Rita, Mabalacan. Kaya importante talaga yung tayo ay may dalang panangga sa ulan. Isang kalapastangan ang wala tayong dala sa na panangga sa ulan. So here's Fitter Karma on GB 99.1, your good vibes.

Justin Bieber with Daisies on GV99.1. Your good vibes. Because marriage is not a bed of daisies. Hold on. So isa sa mga katanungan natin ngayon, ka-vibes, ay na-mention ko na kanina, mga future tanong din natin, no? Dahil lumalabas sa official na datos ng PSA na mabilis na dumadami ang mga magkasintahang pinipili mag-live-in o pumasok sa common law setup sa Pilipinas. So umakyat sa 12.66 milyong Pilipino, humigit kumulang 14.7% ng kabuuang populasyon ang nasa live-in arrangement. Malaking pagtalon ito mula sa 7.24 million noong 2015. So, ang magiging future tanong din natin, no? Kasi napakaraming mga tanong, di ba? Wala naman tayong nasagot. Hindi, dapat bang mag-live-in muna bago magpakasal sa partner upang makilala mo siya ng lubos? Kasi, coming from me, well, it didn't work out for me, diba? I'd say oo sana eh. Kaso syempre, it would be frowned upon by priests, syempre yung mga ating mga pares, yung father, yung ating mga pastor, yung ating mga bishop, diba? Kasi, yan eh, kasalanan. If you're going to base it in the Bible. Pero kung hindi natin ibe-base sa religion, let's say, kung pwede siya, no? Kung pwede siya based sa ating pananampalataya, I'd say yes. I mean, pwede mo naman sabihin na, you can get to know each other naman pag, kahit hindi you don't live with each other. Pero, hindi eh. Ay, kung if it's gonna be based then on my experience. So, yan ka, vibe. So, nirundown ko lang naman yung ating mga future katanungan. Oh, Tuesday. Submarine o rocket? Doon na lang ako sa rocket. Kailangan natin yan eh. Paano kung sa pagkain mo lang ng pizza, pwede ka na makarocket? Pwede ka na makascore, diba? So, mag-takeout ka na, magpasalubong ka na ng Delish Cheese Dough Pizza. As low as 229 pesos, may chance ka pang manalo ng 100,000 pesos in consolation prizes. So, sa madadaanan mong branch, dumaan ka na. And then, basahin natin yung full mechanics sa page ng Delish Cheese Dough Pizza.

Alam ko may mga na-miss pa tayong messages no sa ating page. Shout out sa Solid Jivinians and Jivinatics na tuned in every day. Yung ating mga JPM boys and the team Spartans. Ayan, nagde-drive sila. Lagi raw silang nakikinig. To Catherine Santos, isang digital na yakap sa iyo. Sana narinig mo yung kay Zach Tabudlo. Si Onyem Pascual naman. Bumaba ang bill ng 2K. Ako ay nag-try na, meron akong gas, meron akong electric na e-bike, nag-try na siya ng electric na e-bike. Gas kapag malayo yung biyahe. So marami yung hindi pa confident ha na mag-electric pag malayo yung biyahe. Yung feeling nyo hindi pa si, baka hindi, eya sad-sad, makanta. May mga ganong feeling. Isa na kami doon. Electric kapag hatid yung mga bata sa school, and then may mga solar lights na kaming natatry din on the side sa bahay. So parang 24 hours, umiilaw din sila kahit papano. Kasi may mga DIY solar din naman tayo matatry. Shoutouts din kay Lizelle Malinaw. It's been a while. Thank you for getting in touch today. Si para kay Bien, gas pa rin siya. Gas or diesel pa rin siya. And then we've got the link. Also tuned in. And to Mikhail, hindi ko na click yung video mo, no? Kasi I won't be able to click it na maririnig ko yung sound niya. So, ikwento mo na lang sa Pagong. Hindi. Ibig sabihin, isa ba yun doon sa mga pangalan? Meron bang pangalan na ganun? Pagong. Hindi, bigla ko lang naisip si Pagong. This has been DJ Nice, no? DJ yung nice na nice, pero lagi may pabaon na spice. Abangan si DJ Kakay sa Kaakay with DJ Kakay. Today is Tuesday. Got DJ Clark with Good Vibes Connection. Ayan, back to back sila niyan. 6 to 9 p.m. kay DJ Clark. At sa radyo po ay live tayo until 12 midnight, 24 hours a day, 7 days a week sa Signal TV Channel 306 and online. At sa inyong radio streaming app. And reminding you, no, as a nice thought, eh marami pa tayong dapat ipasalamat. No? Kahit ano man ang kalagayan natin ngayon, hindi tayo pare-pareho ng kalagayan ngayon. Baka marami sa atin wishing ano, wishing sa Angeles City, di ba? Hindi masyadong ramdam. Ayun. Pero tayo naman ay buhay. Tayo ay nagising. So don't wait for that special occasion because being alive is your special occasion. Here's Celine Dion when I'm Alive on GV 99.1, your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV99.1, your good vibes!
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
10: It's Melly Francis.

Rocky Sabi by San Kiss Lolo playing on number one Good Vibe Station, JV 99.1. It's another rainy Tuesday, Kavibes. How's your day so far? I know how excited you are para mag-log out. At sa mga kagising na lang dahil night shift sila, kasama niyo po ang kaiginan yung kapitbahay na si Kakay. And yes, if you have any song requests or if you want to greet someone on air, send me a message. Your number is 0908-516-4466. And you can also send me a message to our Facebook page. Simply search GB99.1. And to those who are listening through Mixlr, send me a chat too. Ikaw lang ang laman ng aking puso. Yes, kayo talaga yung laman ng aking puso. Kaya go ako kahit tag-ulan. Pasok galor. Charing! Guys, kaya mo bang magpatawad at tanggapin ulit ang taong pinakamamahal mo kapag nasira ng tiwala dahil sa panloloko? Yan ang ating question of the day, Kavibes. Kaya naman kung meron kang gustong i-share sa atin, kagaya na Miss Kath na nag-message sa Facebook. Sabi niya, Happy Tuesday sa DJ Kakay. Ako kaya kong magpatawad sa taong nakasakit ng damdamin ko, pero hindi ko na siya kayang tanggapin ulit sa buhay ko. Masayang mabuhay na may peace of mind, kaya no way sa mga taong toxic pa. Play naman ang Leave Before You Love Me by Jonas Brothers and Marshmello. Thank you, ingat, and God bless. Thank you so much, Miss.

kapapan. Kaya mga guys, let me share our story of the day dahil ito ng programa ko saan ating mapapakinggan ng mga kuwento, magpapabilib, magpapakilig at magpapaanting sa ating puso. Dahil dito kayo may kasama, may kaibigan at kaakay. Ako po, si DJ Kakay.

DJ Kakay, tahimik ang gabi habang nakatitig ako sa dalawang tasang kape na unti-unting pinalalamig ng hangin dito sa aming bahay. Maikli lamang ang aking kwento. Tawagin mo akong Red. At ang babaeng aking minamahal ay si Sophie. Siya ang nasa kabilang dulo ng mesa. Nakatingin si Sophie sa kalangitan. Habang nakatitig ako sa kanya, hindi ko mapigil ang balikan ng mahabang daan na tinahak namin bago kami nakarating sa sandaling ito. Isang paglalakbay na halos sumira sa aming dalawa dahil sa aking sariling pagkakamali. Anim na taon na. DJ Kakay, anim na taon na ang aming relasyon nang magawa ko ang pinakamalaking kasalanan sa buhay ko. Yan ang lokohin si Sophie. Nang gabi ng aming anniversary, hindi ko na kayang dalhin ang guilt kaya inamin ko ang lahat sa kanya. Pinalitan ng sigaw, luha at matinding sakit ang dating tahimik naming tahanan. Nawala ang tiwala at ang mundo ni Sophie ay tuluyang nahati. Sa mga unang buwan matapos ang ginawa ko, handa na siyang tumalikod at sumuko. At alam kong wala ko naging karapatang pigilan siya noon dahil ako ang nagdala ng bagyo sa buhay niya. Subalit, DJ Kakay, hindi ko kayang mawala siya ng tuluyan. Nandoon ang tapat kong pagsisisi sa aking nagawa. Isinuko ko ang aking pride. Binuksan ko ang buo kong buhay para sa buong transparency. At ibinigay ko sa kanya ang oras at espasyong kailangan niya ng walang anumang sumbatan. Lumapit din kami sa aming mga malalapit na kaibigan upang humingi ng mga payo at gabay kung paano kami maayos at maitatama ang aking mga pagkakamali. At kung paano ko matutulungang maghilom ang pusong ako mismo ang sumugat. Sa tulong ng paalala ng aming mga kaibigan, natutunan kong makinig ng bukas ang isip at puso. Nang hindi nagiging defensive sa tuwing umaatake ang trauma at galit ni Sophie. Hindi naging mabilis ang proseso. Maraming gabi ang napuno ng pagdududa at tanong. Pero pilit kong pinatunayan na araw-araw na handa akong magbago. Dahan-dahan. Natutunan din ni Sophie na bitawan ang galit para sa sarili niyang kapayapaan. Hindi namin pinilit na ibalik ang dating kami. Sa halip, sa tulong ng katapatan at pagsisikap, bumuo kami ng panibagong pundasyon na mas matatag at walang itinatagong lihim. Nabasag ang katahimikan ng gabi nang marahan kong abutin at hawakan ng kamay ni Sophie sa ibabaw ng lamesa. Salamat, Sophie. Mahina akong sabi habang nakatingin sa mga mata ng babaeng mas pinili magpatawad kaysa tuluyan mang iwan. Salamat dahil hindi ka sumuko sa atin nung ako mismo ang tusumira sa kung ano ang meron tayo. DJ Kakay, ngumiti siya ng bahagya. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taong pakikipaglaban sa sakit, nakita ko ang tunay na gaan sa kanyang mga mata. Pumatak ang isang luha mula sa kanya. Ngunit alam kong hindi na ito galing sa galit, kundi sa ginhawa ng paghilom. Hindi ko lang ginawa to para sa iyo, Red. Ginawa ko to para sa ating dalawa. Yan ang sagot niya habang hinahawakan din ng mahigpit ang aking kamay.
Matagal nating pinalipas ang bagyo pero masaya ako na nandito pa rin tayo. Jkakay, ang sugat ng nakaraan ay nananatiling paalala sa amin na ang tunay na pagbabalikan at pag-ibig ay hindi lang tungkol sa walang kasalanang nakaraan, kung hindi sa tiyaga, katapatan at pagsisikap ng paghilom at magsimula muli ng magkasama.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
9: Kavibes, advertise.
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: Nanay, tita, lola, this is our time.
15: DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan.
16: Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time.
17: Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
18: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
19: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
20: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
21: United Home. Unilab yan.
22: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
23: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
24: It's Mele Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: the lessons I've learned.
1: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV99.1, your good vibes!
3: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
4: Eh ako niyag yung kawan nita.
3: At yun na, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
5: Mas bilis banat kesa kayang apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
10: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota ko lang kadaya. Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
14: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
16: Dun ka sa magaling magpagaling. BioJessic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
7: Unilab quality yan!
17: Paracetamol is the generic name of BioJessic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
18: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
19: Bakit RightBed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
25: Fill up

0: Kamusta naman po ang ulan sa inyo? Kasi dito medyo maulan sa Pampanga. Kamusta naman ang mga karating probinsya natin? Maulan pa rin ba? Same lang ba tayo ng nararanasan? Hanggang ngayon, nanlalamig ka pa rin. Alam mo mga kabahit, kung kayo ay nanlalamig pa rin ngayong gabi, nanlalamig ka pa rin sa kanya. Ayan ha. Disenyo na yun yung mga song requests. Yung mga pabati ninyo. O kailangan nyo nga kayo ang batiin para at least mag-init ka. Ayan mga kabahit, disenyo na yan sa 0908-516-4466. Pwede nyo rin po kami message. I-send nyo na yan sa aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. Siyempre, like and follow nyo na yan para lagi po tayo updated sa mga nangyayari sa atin ngayon. Lalong-lalo na sa mga baha. Kung saan nga po ba ang may baha ngayon? Huwag naman po tayo masyadong lalabas-labas. Para sa may mga sugat sa paa at lumulusong sa baha, nako, siguraduhin mong maghugas ka ng mabuti. Magsuot ka ng bota, magsuot ka ng waders. Basta yung makukover nyo po yung paa ninyo at hindi mapapasukan ng tubig kasi delikado ang ihi po ng daga. Nakakamatay po yan. Kaya wag nyo pong isa sa walang bahala. Kung wala po kayong, or kung meron po kayong sugat at baha sa inyo, wag mo nang ilusong yan. Kung hindi talaga kaya, magsapatos ka, basahin mo yung sapatos mo. Hindi, kailangan nyo po magbota. Sakit po ang aabutin natin kapag po tayo ay tinamaan ng leptospirosis na yan. Kaya kung kayo po ay lumusong sa baha habang may sugat ka, alam ko may libreng bakuna sa inyong mga barangay. Magpabakuna ka na, yung anti-leptospirosis. Di ko alam ano tawag po sa bakuna na yan. Alam ko po, libre po yan sa inyong mga barangay health unit. Huwag nyo na pong hintayin na magkasakit kayo at magkaroon kayo ng sintomas ng leptospirosis na yan. Kaya naman mga vibes, text nyo na ang inyong mga song requests. At syaka sa aming YouTube channel naman, subscribe nyo na po yan. Just simply search GV99.1, your good vibe station. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. At para sa mga walang pasok na estudyante dyan, bawi! Kaso wala kayong baon. Alam niyo mga vibes, parang 3 weeks na tayong inuulan. May natututunan pa ba mga estudyante natin dyan? Mga student natin dyan? Alam ko yung iba ay nag-online class. So, meron pa rin naman pala kayo natututunan. Pero alam niyo nung nag-aaral ako, kwento ko lang, kahit maulan talaga, dahil may pasok, hindi sinususpende. Nilusong namin talaga yung baha. Yung lakas ng ulan. Baka pasok lang. Grabe yun. At yun yung parang, dahil baha, dahil malakas ang ulan, yung malapit po sa school namin, kapag malakas ang ulan, syempre babahain yun. So talaga nilusong namin, lakas ng agos. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Kasi alam mo, nasa grade 4 pa lang yata ako noon, nilusong namin yung baha para lang makapasok. Tapos pinawiring kami, kasi late nag-announce, parang kanina. Late nag-announce, ngayon pumasok yung aking pinsan, pinauwi, wala daw pasok. Sana aga-agahan po natin ang pag-announce ng walang pasok, ano? Para at least yung mga estudyante, lalong-lalo na yung mga maliliit nating yung mga grade, yung hanggang grade 4. Siyempre, mga maliliit pa lang yan. Yung iba naglalakad dahil malapit lang ang kanilang bahay. Sana maaga-aga po natin na i-announce kung wala pong pasok. Kasi kawawa po yung mga estudyante na nababasa sa ulan. Parang kanina lakas po ng ulan, umaga. Ngayon pumasok po yung aking pinsan din. Eh late nag-announce eh. Nakaligo na lahat, nakapasok na, nasa eskwela na. Pagdating na wala daw pasok. Magahan po natin para hindi po nasasayang ang kanilang pamasahe. Ang kanilang lakas. Ano na nababasa tapos yung uniform pa. Diba? Kasi pag nasuot mo na yung uniform na yun, hindi mo na pwedeng suotin kinabukasan. So, hindi nagkulang na yung uniform. Lahat na lang pinoblema yun, no? So, anyway, sana maaga-agahan nyo po yung pag-announce ng walang pasok. Para po, alam na ng mga magulang at ng estudyante na wala talaga silang pasok kinabukasan. Makiagahan yung post. Diba? Kung ang pasok ng estudyante 6, mag-post kayo 5. Ganon. Para at least naman. Kasi alam kung pasok noon, nung nag-aaral pa ako, parang tagal na, no? Parang last year lang naman ako nag-graduate. Joke lang. 7 a.m. Ang pasok po. Ang anong pasok ko ng elementary, 6 a.m. High school, 7 a.m. College, anytime. Yun, ganun kaaga. Ewan ko ngayon anong oras ba pumapasok ang mga estudyante ngayon. 8 o'clock ba? 7 pa rin? Or 6 a.m. pa rin? Masyado na tayo maraming pinagkikwentuhan. Para sa mga nakakalimot dyan, my name is DJ Clark and let's play the song. Well, kahit medyo maulan at Tuesday pa lang ngayon, let's play the song. Let's get the party started by Black Eyed Peas. And once again, my name is DJ Clark.
1: Let's get it started in here.
0: Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your good vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. It's a belly

And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. I hopped up the plane at LAX with a dream, my cardigan. Hello mga vibes, ang topic natin ngayong gabi. Am I gonna fit in? Oo, gabi na. It is now 7:27 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Kaya naman kung ano man po ang inyong nararamdaman ngayong gabi. Ito muna ang topic natin. Ano yung red flag ninyo pagdating naman sa secret? Hindi ko sasabihin. Hulaan nyo, ano yung susunod? Hulaan nyo muna. Ano ang red flag ninyo pagdating sa... Bala kayo. Ano susunod? Bala kayo. Ay, hindi. Sige, sabihin ko na. Anong red flag ninyo pagdating sa pagkakaibigan? Pagdating sa friendship? Ayan lang naman ang topic natin ngayong gabi. Ayan, kaya send nyo na yan sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Sige, bago natin pag-usapan ang topic ngayong gabi, alam ko, basahin ko muna yung mga text messages. Pag late po ako pumapasok, kasi 6:20 na ako nakapasok kanina. Alam nyo, konti lang ako nagte-text pag late ako pumapasok. Kapag sakto ako sa oras, ang dami. Siguro akala nyo wala ako, no? Minsan lang mangyari na wala ako. Pero lagi naman tong lagi naman akong present, diba? Ito galing kay Mami Pines. Good evening, DJ Clark. Happy Tuesday. Kindly play the song Sexy Lady by MC Magic. And shout out to all Jivinians, especially to you. Thank you. God bless from Mami Pines. Yun, shout out ako ni Mami Pines. Maraming salamat po. Sexy Lady, Mami Pines. Ay, ito galing kay 2122. Hello, DJ Clark. Song request, please. Why Can't It Be by Rani Raymundo. Parang gusto ko yung kay Kekal. Pag pinlay ko yung kay Kekal, wala kang magagawa. Sige, hanapin ko yung kay Rani Raymundo. Pero pag wala, kay Kekal. Ako yung nandito eh. Paano ba yan? Paano ba yon? Pag pinlay ko yung kay Kekal, wala akong magagawa. De joke lang. Hanapin ko yung kay Rani Raymundo, pero pag wala, ipiplay ko yung kay Kekal. Second option natin siya.

0: another text. Or another text are galing 3146. Good evening, DJ Clark. Pa-play naman po ng Clumsy by Fergie. Ay, sige, play natin yan. Sakto-sakto sa ating playlist, no? At alam ninyo, kapag ganyan yung gusto ko.
1: O, di ba pinutuloy sinabi?
0: Ganyan yung gusto ko. Kailan na same beat. Tumutugtog na yun. Maybe play natin lahat yan eh. Ano yun yung mga song request eh. It's a party in the USA. Yeah. Ulitin ko ang topic topic natin for today. Ano yung red flag pagdating sa inyong or pagdating sa friendship. Di ba kapag relationship madalas natin pinag-uusapan ng mga red flag. Pero paano naman kaya kapag friendship naman ang pag-uusapan natin ngayong gabi? Diba, hindi porke kaibigan mo ang isang tao, automatic na healthy at okay na ang samahan ninyo. May mga kaibigan na laging nandiyan dyan kapag may kailangan. At may mga kaibigan na hindi marunong makinig. Yan yung mga red flag. At may mga kaibigan na papansin mong hindi masaya kapag may magandang nangyayari sa buhay mo. Ang tanong natin for today, ano yung red flag mo pagdating naman sa friendship? Mahilig bang mangutang pero hindi nagbabayad? Mahilig bang mangchismis? Inggitero ba or inggitera? Lumalapit lang kapag may kailangan. O yung kaibigang laging ikaw ang inaasahan pero kapag ikaw naman ang may problema, bigla na lang hindi available. Kaya mga vibes, aming mga sample na tayo, mga red flags dyan. Kaya naman, i-text nyo na yan sa 0908-516-4466. Pero gusto ko talaga pahulaan yung topic eh. Tapos sasabihin ko na lang after the show. Ganda yun eh. Para wala tayong pag-usapan ngayong gabi. Kaya naman mga kabays, ako yung magbabalik. Hanggang 9 o'clock pa naman tayo dito. Meron pa tayong mga 1.5 hours na magkakasama. At sana pa-play ko inyong mga song request. Pasensya na kung hindi ko maybe play. Let's play the song Crazy in Love by Beyonce featuring Jay-Z. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Collection only here on GV 99.1, your good vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
0: Kavibes, advertise!
8: Huh? Advertise?
0: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo. Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
9: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
10: Eh ako niag yung gawa nita.
9: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
11: Mas bilis banat kesa kayang apat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
15: Mahiwagan sa buhay. We are Mimi and

0: sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
4: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat!

And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Ay, mga vibes, ituloy po natin ang ating pinag-uusapan ngayong gabi. Ano ang red flag para sa'yo pagdating sa friendship? Pwede nyo po akong i-text sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. Ulitin ko, ang topic natin ngayong gabi, anong red flag para sa'yo pagdating sa friendship? Ayan, babasahin ko muna yung mga text messages. Galing kay 7969, "Good evening DJ Clark, pakiplay nyo naman po ang All My Life by KC and Jojo." Galing niya kay Gretchen ng Porak, Pampanga. Get your money, man. At galing naman kay 5975. Yes, I am. Ay, DJ Clark, pwede po bang mag-request ng "I've Been Waiting For You" by The Guy Next Door? At galing naman ito kay Ma'am Catherine Santos. "Good evening, DJ Clark. Madami ang dahilan ng red flag sa pagkakaibigan, gaya ng plastic, traitor, bida-bida, at pala desisyon, inggitera at utangera. Yung tinitingnan ka pataas at pababa para sa akin, hindi kaibigan yung mga ganun tao." Pakiplay naman ang sinta ni Rob Daniel. Thank you, ingat, and God bless. Oo, no, lahat ng mga nabanggit mo, Ma'am Catherine Santos, hindi naman talaga. Hindi kaibigan ang tingin dyan. Kontrabida. O, ito galing kay 4327. "DJ, red flag sa akin yung kaibigang lumalapit lang kapag may kailangan. Kapag ikaw naman ang may problema, biglang hindi nagre-reply. May kilala ba kayong ganyan?" Ako wala eh. Buti na lang talaga. Hindi ganyan kasi ako namimili ako. So kapag kikilatisin mo muna kung sinong kakaibiganin mo kasi. Hindi lahat may ituring mong kaibigan. Kailangan mo muna kilatisin kung sino ba talaga. Mapangkilatis po talaga akong tao. Kaya alam ko kung sino.

Ito galing kay 9787. Good evening po, DJ. Yung lahat ng sekreto ng ibang tao kinikwento sa'yo, automatic red flag. Automatic red flag kasi iniisip ko baka yung sikreto ko naman ikwento rin niya sa iba. Pero kapag kasi malalim ang inyong pagkakaibigan at alam mo yung ugali niya, hindi niya talaga ikikwento. Kasi meron tayong mga kaibigan na kapag ganito si ganito, si ganyan, ganyan, ikaw yung pinaka-close niya eh. So yung sikreto ng iba sa'yo lang sinasabi. Pero pagdating na ayun naman na nag-uusap, kapag secret ninyong dalawa, secret lang, wala pong lumalabas, may ganun na pagkakaibigan. Kasi kayo yung pinaka-close, kayo yung at alam nyo, naaasahan nyo yung isa't isa. May ganun. Ito galing kay 1112. Good evening po, DJ. Dati akala ko, kapag matagal na kayong magkaibigan, ibig sabihin safe na kayong magtiwala sa isa't isa. Pero yung natutunan ko na hindi pala nasusukat sa tagal ang tunay na friendship. May kaibigan ako lagi kong inuuna. Kapag may problema siya, nandyan ako. Kapag may kailangan kapag kailangan niya ng tulong, ginagawa ko ang kaya ko. Kapag may magandang nangyari sa buhay niya, genuine ako nga, masaya para sa kanya. Pero nung ako naman yung nangangailangan, wala. At mas masakit pa, napansin kong parang masaya siya kapag nahihirapan po ako. Doon ko na-realize na may mga taong kaibigan mo lang kapag ikaw ang nasa baba. Kapag ikaw na ang umaangat, biglang nagbabago ang pakikitungo. Kaya ngayon, DJ, hindi ko na tinitignan kung gaano na kami katagal magkaibigan. Tinitignan ko kung paano niya ako tratuhin kapag wala siyang kailangan sa akin. Kasi ang tunay na kaibigan, hindi lang nandiyan kapag may pakinabang ka. Nandiyan siya dahil mahalaga ka sa kanya kahit wala siyang makuha sa'yo. Kaya nga sabi nga nila, kapag walang-walang-walang-wala ka, dun mo makikita ang or dun mo malalaman kung sino yung tunay na kaibigan, kung sino yung tunay nagstay. Kapag meron ka, marami kang kaibigan. Kaya wag na wag ninyong kakalimutan yung kapag umangat-angat na kayo, yung kaibigan na simula't simula, from zero to meron ka, nandiyan siya. Kaya wag na wag niyo yung kakalimutan kasi yun po ang tunay.

DJ, may kaibigan akong akala ko makakasama ko habang buhay. Uy, may kaibigan na makasama habang buhay. Ay, pwede naman. Pero hindi sa isang bahay. Okay lang. Oh. Pinagtatawanan namin ang mga problema. Pinag-uusapan namin ang mga pangarap. At sa dami ng pinagdadaanan namin, akala ko hindi na kailangan ng explanation para malaman namin nga nandiyan dyan kami para sa isa't isa. Pero pag dumating yung time na napansin kong ako na lang pala ang kumakapit, ako yung laging nangangamusta, ako yung laging umiintindi, ako yung laging nandiyan dyan kapag may problema siya. Pero nung ako naman yung may pinagdadaanan, tahimik, walang message, walang tawag, walang kahit simpleng okay ka lang ba? Doon ko na-realize na minsan hindi mo kailangan ng malaking betrayal para malaman mo nga hindi na healthy ang isang friendship. Minsan sapat na nga maramdaman mong ikaw na lang pala ang may gustong manatili or magstay. Masakit tanggapin pero natutunan kong hindi lahat ng taong tinatawag mong kaibigan dapat mong dalhin habang buhay. May mga friendship na kailangan mong bitawan, hindi dahil galit ka, kung hindi dahil napagod ka ng ikaw na lang ang lumalaban. At minsan ang pinakamahirap na goodbye, hindi yung sa taong minamahal mo, kung hindi sa kaibigan na akala mo hindi kailanman mawawala. Kaya nga sabi nga nila, ano nga ba ang mas masakit? Na itanong ko na rin to. Ang friendship breakup or yung romantic love or romantic relationship. Alam niyo ang pinakamasakit talaga, friendship breakup. At majority sa inyo eh nag-agree naman doon at nag-text na friendship po talaga ang pinakamasakit. Wouldn't have to suffer when the streets get the upper hand on us and we lose a brother and I. Wish I could go deep in the zone and lift the spirits up. Dahil dyan, ako muna ay magbabalik tugtugan. At ako'y magbabalik maya-maya hanggang 9 o'clock pa naman tayo, mga ka-vibes. Wish that God could protect us from the wrong so that all the soldiers that were sent overseas come home and we will never break. And let's play the song. All we gotta say, instead of thinking about Destiny's Child, Brown. Ay, de joke lang. Song ba yun? Destiny's Child pala ang kumanda. Brown Eyes, hindi ko alam, basta basta Destiny's Child, Brown Eyes. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Collection, only here on GB 99.1, Your Good Vibes.

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection. Eh mga ka-vibes, it is now 8:55 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Bago po tayo magpaalam, babasahin ko muna inyong mga last text messages. At ang tanong ko for tonight, ano yung red flag ninyo pagdating sa friendship? Ayan, pwede nyo po akong ihabol ang inyong mga text messages sa 0908-516-4466. At sige, basahin ko muna to. Galing kay 6151. Good evening, DJ Clark. May kaibigan ako, akala kong... akala ko, kahit na anong mangyari, kami pa rin. Uy, iba na yun, ha? Ito, dagdag niya, kahit ilang taon kaming hindi magkita, alam kong nandiyan kami para sa isa't isa. Pero nagbago po ang lahat nang unti-unti kong napansin na hindi na pala ako ang kasama niya sa buhay niya. Iba talaga to eh. Sabi ko sa'yo eh. Hindi na po niya ako hinahanap, hindi na siya nangangamusta. At kapag naman ako ang nagre-reach out, parang kailangan ko pang pilitin ang friendship na magstay. Masakit pala yun, no? Yung tipong, yung taong dating automatic mong tinatawagan kapag may problema ka, ngayon, parang stranger na. At ang mas masakit, DJ, wala man akong malaking away. Wala naman kaming mga malaking away, walang betrayal, walang dramatic na goodbye. At unti-unti lang kayong naging strangers. Kaya natutunan ko na hindi lahat ng friendship ay kailangang may malaking dahilan para matapos. Minsan nagbabago lang talaga ang mga tao. At kahit masakit, kailangan mong tanggapin na may mga taong naging parte lang ng buhay mo sa isang chapter. Pero hindi sila kasama sa buong story ng buhay ko, DJ. Salamat sa salamat sa friendship na minsan naging mahalaga. Hindi man tayo umabot hanggang dulo, hindi ibig sabihin na hindi naging totoo yung mga panahon naging magkaibigan tayo. Ito yung mahirap, wala man kayong pinag-awayan, wala naman kayong hindi man kayo nagkatampuhan, sadya lang talagang nag-outgrow lang kayo. Nag-iba yung tahak ng buhay niya, nag-iba ka ng tahak ng buhay mo. Siguro hindi lang talaga nagkakatugma yung time nyo sa isa't isa. O may mga dahilan yan bakit siya lumalayo. Ito naman, bago tayo magpaalam, 2146. DJ, may kaibigan akong akala ko... ito pala yun. Binasa ko ulit yung nag-text. Oh, DJ, may kaibigan akong minsan na itinuring kong kapatid. Kaya kong ipaglaban siya kahit wala siya. Kaya kong ipagtanggol siya kahit hindi niya alam. At kapag may problema siya, hindi ko na kailangan tanungin kung kailangan niya ba ako. Nandiyan ako agad. Pero nung dumating yung panahon na ako naman ang nangangailangan, dun ko nakita kung sino talaga yung nandiyan. Hindi naman ako nanghihingi ng malaking bagay. Kahit isang message lang na sana. Kahit isang kaya mo ba? Pero wala, DJ. At ang masakit, habang unti-unti akong lumalayo, parang wala man siyang napansin. Doon ko na-realize na minsan hindi mo kailangang mag-away para matapos yung isang friendship. Minsan natatapos lang to kapag napagod ka nang ikaw lang ang nag-aalala sa relasyon ninyo. Hindi ko siya kinamumuhian, DJ. Hindi rin ako galit. Nagpapasalamat pa rin ako sa lahat ng memories. Pero ngayon, alam ko na kung saan ako dapat maglagay ng boundaries. Kasi hindi lahat ng taong tinatawag mong best friend ay dapat mong habulin para magstay. May mga taong kailangan mong mahalin mula sa malayo dahil mas masakit magstay sa friendship na ikaw na lang ang may pakialam. Thank you po.
Yun yung mahihirap, yung tinuring mong kapatid, yung tapos bigla na lang mawawala, bigla na lang lalayo sa'yo. Siguro is ilan naman sa atin or lahat naman tayo, no, meron tayong isang kaibigan na tinuring mo rin na kapatid. Pero kapag tinuring mo na kasing kapatid, ibig sabihin medyo nagkakaintindihan. Ngayon, malalim na yung nasishare nyo na sa isa't isa, yung mga problema ninyo, yung mga, ano tawag dito, family problem niya, family problem mo, nakikwento mo na lahat. Lahat ng bad side ng buhay mo. Yun yung naituturing mo ng kapatid. Oh, meron din naman ako na naituturing na talagang kapatid na from another mother. So, still ganun pa rin. O, walang pagbabago. Ay, yun naman din ng ano tawag dito? Yun din naman ng nasabi namin na walang magbabago talaga. Up until now, kapag may problema ako, isang chat lang din. Oo, magre-reply yan. Makangamusta yan kung ano nangyari, ganito, ganyan. Kapag hindi ko na kaya, mag-chat lang din ako sa kanya. May problema ako, ganyan, ganyan. Kasagot siya agad. Yung mga ganong pagkakaibigan, yung mga hindi mo maitatapon. Kahit hindi kayo magkita na matagal dahil hindi na kayo nagkakatugma ng schedule or ng pananaw sa buhay. Iba na yung pananaw niya, iba na yung pananaw mo. Pero still, intact pa rin yung friendship ninyong dalawa. Parang pinag-uusapan kasi natin dito, ano ang red flag? Para sa akin yung red flag, siguro makikita mo na agad yan sa isang tao eh. Mababasa mo na agad yan kung gusto mo kaibiganin o hindi. May mga ganong pag-uugali na kailangan mo ng kilatisin. Mag-base ka muna kung ano ba yung galaw niya. Ano ba talaga ugali neto? Yun na, kailangan natin po pag-aralan yung mga tao bago natin pong kaibiganin, bago pumasok sa buhay nila, bago mo papasukin sa buhay mo. Minsan kasi may mga kaibigan din na sul-sul din. Sabihin mo na ano yung mga pinag-usapan ninyo. So, yun yung mga sul-sul na kaibigan. At yung para red flag sa akin, siguro yung kwento mo pinagsasabi sa iba. Yung mga problema mo, alam din nung iba. Yan yung mga red flag sa akin. Kaya sinabi ko sa iyo, para at least hindi mo kasi pinagkatiwalaan ka eh. Kaya sinabi sa iyo yung mga problema niya, pinagkatiwalaan ka, ibig sabihin, sa'yo lang yun. Hindi mo kailangan i-share sa iba dahil yung ibang mga kaibigan mo, friends of friends ninyo, wala namang pakialam yan eh. Walang pakialam sa buhay mo. At meron dyan, kapag naghihirap ka or nasa ibaba ka, may pinagdadaanan ka, tuwang-tuwa pa yan. May mga red flag. At hindi masaya sa mga achievements mo. Yan lang, parang tuwang-tuwa na siya. Yan lang, ina-achieve, tuwang-tuwa, ipipost niya pa. Yan yung mga red flag. At siguro, merong isa sa inyo nakikinig na gano'n ang ugali, no? Bakit hindi kayo maging masaya sa mga taong nasa paligid ninyo kapag may achievements? Yan lang naman eh. Maging masaya po tayo. Huwag tayo masiging bitter. Kung gusto niyo ma-achieve yung na-achieve niya, edi pagtrabuhan mo. Kaya naman, hanggang dito na lang. It is now 9:04 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Hatid sa inyo ng Rexidol. Ay mga vibes, ako'y magpapaalam na abangan niyo po ako every Tuesday and Thursday sa programang Good Vibes Connection. And I think
And once again, my name is DJ Clark, only here on GB99.1, your good vibes. And let's play the song, Angels Brought Me Here by Guy Sebastian.

0: Insurance goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
8: The end. Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end. Ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Sonox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo.
10: You are currently listening to GV99.1.
11: Your good vibes.
12: Bakit right med ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
17: Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan RiteMed medicines, kailangan RiteMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
21: It's a belly

pa rin sa pagtakbo sa isip ko. Sabi ko naman, iiwasan na kita, pero ikay tuloy pa rin sa pagbida. Sa akin, ikay sa akin, walang iba, mahal, ikaw lang talaga. Peks man, pwede pakis ka sa panga. Sana all, sana true. Pinaporente mo ang puso ko na para kang si Pikachu. Whoa!

sa buong Pilipinas. 6:15 ng umaga. Ngayon hong araw ng Wednesday. Para na fast break ang Linggo. Wednesday nga pa talaga. Oh, eh, 26 na po tayo ngayon ng buwan ho ng Agosto 2026. Ito po ang inyong nag-iisang The Morning Roundup with DJ KG Boy na ang bahala dyan. Ay, saan ako magpunta? Yung mga listeners natin na pag nakikita ko, kinakata yung ating ano, jingle. Thank you, ha. Maraming salamat po, ha. Naibigan yung aking jingle, ha. Sa aking, hindi ko yung pagkakaila, yun ho yung aking sinulat. Ganda umaga ho sa inyo! Lalo na sa mga nag-aabang na naman. May pasok ba today? Baka naman pag nasa school na mga bata, doon magka-cancel na ng pasok. Eh, uuna ko na. 6:17 na eh. O, eto. Eto na ho yung mga lugar kung saan suspendido ho ang pasok. At least ang nasa listahan ho namin, ha? Dito ho sa as far as Pampanga is concerned, okay? Ito ho yung mga suspended ho ang face-to-face classes ngayong araw ho ng Wednesday, August 26 sa lalawigan ng Pampanga. Apalit sa mga selected schools. So may mga mangilan-ngilang paaralan. So refer to your school administrator, mga official pages ng mga paaralan dyan sa Apalit kung may pasok ba kayo today o wali. Nag-anunsyo ho ng suspension ng pasok ang Makabebe, Masantol, Minalin, San Simon, Santo Tomas, Sasmuan, Pampanga State University, all campuses po ng PSU. Eh, suspended po ang in-person classes. Sa Mexico, Laog Elementary School, Santa Maria Elementary School, Dolores Piring Elementary School, San Lorenzo Elementary School, at Santo Domingo Elementary School. Ayan lang ho. Yung nag-anunsyo ng kanilang suspension of in-person classes. Oras po natin, 6:18 ng umaga.

the vibes and the headlines here at the Morning Roundup ngayong araw po ng Wednesday. Smack at the middle of the week. I've announced some suspensions na earlier. Pero may humabol pala na class suspension. For your information, this was posted 47 minutes ago by the CSFP City Information Office. Pakiramdam, karempong taga San Fernando. Advisory, suspension of face-to-face classes on August 26, 2026, allowing the conduct of online or any alternative modality. In other words, ala pong lub King San Fernando as far as in-person classes are concerned. Nakalagay ho sa post nila, please be advised that Mayor Vilma Balye-Caluwag has ordered the suspension of face-to-face classes today, August 26, 2026. This covers all levels in both public and private schools. Caluwag issued the suspension of in-person classes to keep students, teachers, and school staff safe from the potential dangers of the weather, allowing schools to implement online or alternative learning modes to keep classes going. Everyone is urged to follow safety guidelines from health and disaster management agencies to avoid risks and to keep emergency hotlines on hand. Yan ho ang anunsyo mula ho sa CSFP City Information Office ho. Yan ho'y sa San Fernando. Ala pong lub, kareng eskwela, ne? 6:47 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Pwede ho kayong magpadala ng inyong mga greetings at requests sa atin hong Facebook Live, facebook.com/GV991. Pwede rin po kayong mag-text sa akin, 0967-0695-768 or 0908-516-4466, okay? So that's on top of those places that I've mentioned kanina, ne? Tapong patagal na po ning City of San Fernando. Sige. O mga ka-vibes, alam nyo ba yung bill na naglalayong ipostpone ng barangay at SK election ngayong taon umabot na po, no, sa Senate plenary. At saka bukod dyan, meron din hong panukala fixing the term of Office of Barangay Officials and Members of Sangguniang Kabataan to 5 years. Senator Francis Chiz Escudero, author of Senate Bill Number 2387, sponsored the committee report yesterday. The measure also seeks to postpone the November 2 barangay and SK elections to the second Monday of November 2028 and every 5 years thereafter. Muri na sabihan, potang melaw siya po or mi pasarya po ining panukalang batasay ni. It means magiging 5 years na yung termino ho ng mga barangay at SK officials, and also hindi po matutuloy kung kung ito pa lang ho ay mga panukalang batas, ala pa pong approval karetin, eh. They're just going through the usual legislative processes, okay? So ang layon ho ng panukala na ito ay hindi ho matuloy ang November, supposedly, no? Ang November election na nakatakda ho dapat November 2 ngayong taon na ito. At lalaktawan din ang 2027 at magiging November 2028 na lamang yung botohan para sa BSKE pag naaprubahan po itong Senate bill po na ito, okay? E kayo ho ba, ano ho ba ang pananaw ho ninyo? Sa tingin nyo ay dapat bang palawigin at gawing 5 years ang termino ng mga barangay at SK officials? At pabor ba kayo sa panibagong postponement ng barangay at SK or Sangguniang Kabataan elections ngayong taon at gawin na lang sa
2028? Yan po ang ating tortang tanong for today. Let me know what you think. Pwede ho kayong magkomento sa atin hong Facebook Live, facebook.com/GV991. At inya naman pong Facebook Live, ikakatamo hong sister station, GVM792, naglilingkod sa bayan. Malyari kayo rin pong mag-text kaya kami, ne? 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Paring Aki, pakiabot nga ang cellphone at di pala naipasok dito. Sige. Tayo ho muna ay magbibigay ng ulat panahon bago ho tayo magtungo sa ating instant shawara-wara-wara. Kaya kung meron ho kayong mga pabate, alam nyo na gagawin ninyo, ha? Mga ka-vibes, ayon ho sa PAGASA sa kanilang daily weather update, meron hong southwest monsoon na nakaka-apekto ho sa Luzon pero wala na hong bagyo. Dahil ho dyan, makakaranas ho ng occasional rains ang Zambales, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, the rest of Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Partly cloudy naman to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa nalalabing bahagi naman ng Luzon at ng Western Visayas. At sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, magdudulot ho ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang localized thunderstorms. Yan ho, ang ating weather update mula ho sa PAGASA. Ang ating sunrise kaninang 5:44 ng umaga at ang ating namang hong sunset mamayang 6:12 po ng gabi. Mamimingat ko po, reng makabiyahe ka sa lukuyan. Takal muna akong mag-text ngayon, ilaan na rin ang taga San Fernando. Ayatad ko, ayatad na pamukha nung yung anak da. Inidakitan da nena naman. Sige. 6:52 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Although hindi na ho, at least dito sa banda sa amin, hindi na ho umuulan. Pero posible ho kasi yung mga ibang lugar na binabaha pa rin, ano? Sige mga ka-vibes, again 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Instant shoutout na! Ngayong araw ho ng Wednesday, 26 ho tayo ng buwan ng Agosto 2026 mga ka-vibes. This is the last Wednesday for the month of August. Sige, i-check it out na natin ang ating comment section. O ipunta na kayo ha, facebook.com/gv991. At ang ating buwan naman, Ate Riza Gamboa, good morning to you. Kumusta ning albog kaya kayo? Sana ala ng albog. Kaling may manok nang naing pamanuran. Hello to paring Jeng Malyari at Pasong Challenge daw. Ano? Shoutout idol, Pasong Challenge naka memanlag. Ano? Kakatapos lang ng pag-uulan ha. May mga suspended pa rin ang pasok. So song challenge ba tayo today? Alam, pag nagre-request kayo ng song challenge, samahan nyo na kung anong kanta ang gusto nyong kantahin ko para mabilis. Kapag ako pag nag-desisyon, at talaga walang mangyayaring song challenge, diba? Ano ba ang kakantahin natin today? Hello to Nanay Pints Jackie, happy Wednesday and God bless you. Sabi ni Ate Riza, kamuanapin ning paunakan ko, miras niya kanu school, bayo da sinabi. Ay, naku naman, anang Ate Riza. Hello to Ma'am Aida Karanoo, good morning. Kay Nanay Pines, Ate Riza, at sa lahat, good morning po sa inyo. Kay Gianna Mirela Zapata, kay Ma'am Catherine Santos. Sabi niya, para sa akin, hindi na dapat i-postpone ang barangay election. Shoutout daw sa kanya mga apo, sinakasi Austin at Kaylin. At pa-play daw ng I Need You by Leon Rimes. Thank you, ingat and God blessin po sa inyo. O ulitin ko ha, ang ating tortang tanong, pabor ba kayo na i-postpone muli ang ating barangay at SK elections at gagawin na

0: 'di ba? Hindi nyo kasi na yun nung kakantahin ko. Anong, paano naging song challenge yung kulang challenge? 'Di ba? Walang sisiyan. Sandali. Habang hinihintay natin bumalik ang ating Facebook Live, ha? Baka magtaka kayo, dito humuna kayo sa radyo. At tayo humuna yung magbabalitaan. Tingnan natin mamaya kung may mahahabol kayo na mga song challenge niyo, ha? The morning roundup headlines. Talent manager na si Shirley Kwan itinangge ang pakikialam sa pagkansela ng kasal ng artistang si Bea Alonzo at negosyanteng si Vincent Co. The morning roundup headlines. Umalik Chairman George Erwin Garcia inihayag ang posibleng dagdag na pondo sakaling ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguriang kabataan election. The morning roundup headlines. PCGG Chairperson Melchor Sadang iniulat ang 67 na mga kasong may mahigit 70 billion umanong ill-gotten wealth na iniuugnay sa pamilyang Marcos. Good morning. At Malacanang, pinanigan si Bulacan Governor Daniel Fernando kaugnay ng 41 billion pesos flood control project sa Bulacan. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ngayong araw ho ng Wednesday. The morning round of headlines. Itinanggi ni talent manager Shirley Kwan ang mga alegasyong may naging papel siya sa pagkansela ng nakatakdasa ng kasal ni Bea Alonzo at Vincent Co sa Spain. Inilahad din niya ang kanyang panig sa naging pagtatapos ng kanilang professional relationship ni Alonzo. Sa isang live press conference, sinabi ni Kwan na wala siyang naging pagtutol nang magsimula ang relasyon ni Bea at Vincent. Anya, maayos niyang tinanggap si Vincent at nais lamang niyang maging masaya ang aktres sa kanyang personal na buhay. Tugon ni Kwan, sa mga alegasyon, wala umano siyang naging desisyon tungkol sa pagkansela ng kasal. Ipinaliwanag niyang tumulong lamang siyang ipaalam sa mga inimbitahang bisita at sa wedding coordinator ang cancellation notice na ipinagawa umano sa kanya ni Bea. Ibinahagi rin ni Kwan ang kanyang pagkadismaya sa umano'y kawalan ng pagtatanggol ni Bea sa gitna ng mga paratang na naguugnay sa kanya sa pagkansela ng kasal. Itinanggi naman ng talent manager na pera o pagkawala ng kita ang dahilan kung bakit umano niya tinutulan ang pagpapakasal ng dalawa. Ayon kay Kwan, matagal na siyang nagtatrabaho sa industriya at meron din siyang ibang artistang pinamamahalaan. Samandala, sinabi naman ni Kwan na suportado niya ang hangarin ni Bea na magkaroon ng sariling pamilya. Kinumpirma rin niyang alam niya ang tungkol sa prenuptial agreement ni Bea at Vincent, ngunit hindi umano niya alam ang mga detalye ng kasunduan. Sa kabila ng pagtatapos ng kanilang professional partnership, sinabi ni Kwan na maayos ang naging paghihiwalay nila ni Bea matapos siyang magbitiw bilang talent manager nito noong August 11. Ayon kay Kwan, nananatili ang kanilang pagkakaibigan at nagkasundo silang maayos na ilipat ang mga responsibilidad sa pamamahala sa karera ng aktres. The morning round of headlines. Maaari umanong mangailangan ng dagdag na pondo ang Commission on Elections o COMELEC sakaling ipagpaliban ng Barangay at Sangguriang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sa November 2, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, posibleng madagdagan ang gastusin ng pobari para sa paghahanda ng halalan. Sinabi ni Garcia na umabot na sa 19.57 billion pesos ang inilaan na pondo para sa BSKE, habang tinatayang 8 billion pesos naman na ang nagastos ng COMELEC sa kasalukuyang paghahanda. Kabilang sa mga pinaglalaanan ng pondo ang produksyon at pagkuha ng mga kinakailangang election materials, kabilang ang mga balota at iba pang election forms. Maaari ring muling buksan ng COMELEC ang voter registration sa Setyembre kung tuloy ang ipagpapaliban ng halalan. Kapag nadagdagan ang bilang ng mga rehistradong botante, posibleng umano na kailanganin din ng pollbari na magdagdag ng polling precincts, mga guro na magsisilbing election workers, at iba pang kagamitan para sa halalan. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang COMELEC sa paghahanda para sa November 2 BSKE. Ayon kay Garcia, nasa 90% na ang kanilang kahandaan para sa halalan. Samantala, itinakda ng COMELEC ang September 28 hanggang October 5 para sa paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs ng mga kandidato. May nakabinbin namang panukala sa Kongreso na magpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials sa 5 taon at maglilipat sa 2028 ng susunod na halalan. Hiniling ni Garcia sa Kongreso na agad nitong linawin bago matapos ang September kung matutuloy ang BSKE sa November 2. Layunin umano nitong maiwasan ang posibleng dagdag na gastos at abala sa paghahanda ng COMELEC para sa halalan. The morning roundup headlines. Mahigit 70 billion pesos na halaga ng umano'y ill-gotten wealth na iniuugnay sa pamilya Marcos ang patuloy daw na saklaw ng 67 cases na nakabinbin sa appellate courts ayon kay PCGG Chairperson Melchor Sadang. Ayon sa PCGG, kabilang sa mga kasong ito ang mga asset at korporasyong nahaharap sa mga hamon sa pagpapatunay ng kanilang kaugnayan sa mga alegasyon. Ilan umano sa mga kumpanyang sangkot ay hindi rehistrado o hindi naaktibo, habang limitado rin ang mga testigong maaring magbigay ng ebidensya. Sa pagdinig sa budget ng Department of Justice at mga attached agencies nito, sinabi ni Sadang na wala siyang natanggap na panghihimasok mula kay Pangulong Bongbong Marcos o sa pamilya nito sa operasyon ng PCGG. Samantala, umabot na sa 182 billion pesos ang cash recoveries ng komisyon mula 1986 hanggang 2024. Iminungkahi rin ni Sadang na palawakin ang mandato ng PCGG upang masaklaw ang iba pang public officials na sangkot sa mga kaso ng katiwalian. Kailangan naman umano ng bagong batas para maisakatuparan ito dahil kasalukuyang limitado ang saklaw ng mandato ng komisyon. Ayon kay Sadang, maaring magsilbing modelo ang karanasan ng PCGG sa pagbawi ng mga ari-ariang iniuugnay sa korupsyon. Patuloy na nakabinbin sa mga korte ang mga kaso kaugnay ng umano'y ill-gotten wealth habang inihintay ang mga susunod na aksyon at desisyon ng mga hukuman. Pinanigan ng Malacanang si Bulacan Governor Daniel Fernando kaugnay ng mga flood control projects na nagkakahalaga ng 41 billion pesos sa lalawigan. Iginiit ng palaso na hindi dapat agad sisihin ang gobernador sa hindi niya umano pagkakaalam sa mga proyekto dahil sa kakulangan ng koordinasyon daw ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga lokal na opisyal noong nakaraang administrasyon. Humarap sa media si Fernando upang ipaliwanag na hindi umano kapabayaan ang dahilan kung bakit hindi niya nalaman ang tungkol sa ilang proyekto. Anya, hindi naging sapat ang komunikasyon sa pagitan ng pambansang ahensya at ng lokal na pamahalaan. Sinang-ayuna naman ito ni Palace Press Officer Claire Castro na nagsabing maging si Pangulong Bongbong Marcos ay nalaman lamang ang sitwasyon nang magsagawa siya ng sariling inspeksyon at makatanggap ng ulat mula sa isang lokal na opisyal ng barangay. Ayon kay Castro, naging maluwag umano ang pagpapatupad ng ilang proyekto sa ilalim ng nakarang administrasyon. Dahil dito, maaari umano nagkaroon ng pagkakataon ng ilang individual na samantalahin ang pondo ng bayan dahil sa kakulangan ng sapat na pagbabantay mula sa mga lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong sistema. Nagpatupad si Pangulong Bongbong Marcos ng bagong patakaran na nag-aatas sa DPWH na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at magsagawa ng formal na turnover ng mga proyekto. Sa ilalim ng bagong sistema, kailangang suriin at aprubahan muna ng LGU ang kalidad at integridad ng proyekto bago tuluyang mailabas ang buong bayad. Oras sa buong Pilipinas, 7:05 na ng umaga. Yan ho, ang atin hong unang batch ng headlines today. Later, we're gonna be having our second batch of headlines. Inangalang talaga, ano, hindi inabot ang ating Facebook Live at nawalan tayo ng ating internet connection. Ano, magpasensyahan nyo na, ha? Sige. Mamaya, kung may magpapasong challenge, subukan nating isingit, ha? Sabi ni Shaika Bernardo, song challenge, Rainbow, dahil ating Rainbow few minutes ago. Oy, isang banda. I wanna see it. Hello kay Crystal Diallo, ang shoutout daw sa kanyang anak na si Chantel. Excited yaking retreat, daking Friday. Ingat and enjoy. Rolling down. Sabi ni Nanay Pines, Jackie, electric love na lang po. Parang hindi ko alam ang electric love, Nanay Pines. Ha? Bago ba yan? 7:06 ang ating oras sa buong Pilipinas. Commercial break muna tayo. Hindi ako nagdadahilan ha kung bakit wala akong ano ha, song challenge. Talagang nawala eh. Wala. Nawala ang ating ano eh. Ang ating ang ating Facebook Live. Yes! Oh, mamaya tignan natin, ha? Kung masisingit natin, ha? Okay. 7:07 ang oras sa buong Pilipinas. Time check brought to you by Pag-ibig Fund.
1: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Yerga Vibes and the headlines. Here are the morning roundup. So oras po na 7:15 ng umaga. We are live! And I think we are. Balik na yung internet connection namin. O, pwede na ho kayong manood ng programa. Go to facebook.com/GV991 right now. No, but before we begin, I would like to let you know that another legend and a music icon has passed away. At age 80 years old, siguro yung mga lolo at lola natin and probably our moms and dads would know who she is. Her name's Dolly Parton. Country music icon and legendary philanthropist has died at the age of 80 years old. She has created a lot of music, really good music. And also, she has a very good heart. Napakabuting tao ho nitong si Dolly Parton. Ano? Ang natatandaan ko ho sa kanya was when she donated for the research of COVID-19 vaccines a few years ago. So that's Dolly Parton. We would like to thank her for her music and may she rest in peace. It's 7:51, yan po ating oras sa buong Pilipinas. Once again, we're live right now on Facebook. So, punta na kayo, panoorin yung programa. Eh, may utang akong song challenge. Baka sabihin nyo kasi, dinuduga ako kayo eh. Kanina kasi, dahil nawala yung Facebook Live natin, sabi nung isa, nako, hindi na naman niya isisingit. Eh nga, ano nga kasi, kung magpapasong challenge kayo sa akin, samahan nyo na kung anong kanta ang nais nyong i-challenge para mabilis. Basta ba, it's a song that a lot of people would know. And then, ano daw dito? Dapat yung kantang yon hindi ko pa nakanta sa programa. So, if you're a long-time listener of this show, most probably, alam nyo na kung ano yung mga kantang kinanta ko sa programa at alin pa ang hindi. Di ba? I will let you know naman kapag yung song challenge nyo ikinanta ko na. Matagal-tagal ko na rin na mautang doon sa mga nakikinig dahil nagtatanong din sa akin ba't di na ako nagsasong challenge. Oh, eto na nga. Pagbibigyan na nga ni dahil tumigil na nga yung mga pag-uulan at wala naman ng bagyo. Ha? So kung umulan man, eh, kasalanan nyo na ho yun, ano? Sige, kasi nag-request ho kayo eh. Again, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Okay. Send nyo na ha kung may song challenge kayo ngayon na ha. Sa Facebook Live nyo ipapadala ha. Facebook.com/GV991. Pag umabot na ng 20,000 yung live viewers natin, then we will begin our song challenge. That is a promise, okay? O, pangako yan. O, mga kabibs, order from any branch of Delishizo Pizza for as low as 229 pesos. Malapit na po sila muling magbukas for franchise. So, stay tuned and follow them on Facebook, Delishizo Pizza, for updates. Siyempre, pag hindi umabot ng 20 yung Facebook Live, eh talaga di ako magsasong challenge. So, pag umabot ng 20, oh, di ba? Yung live viewers ko, di pwede na. Sige. Sige, walang halong biro. Oh, mga ka-vibes, doon sa ating tortang tanong kanina, eh kayo hubay pabor na i-extend ang BSKE or Barangay at Sangguniang Kabataan elections at gawin na lang ito sa 2028 imbis na November 2 ngayong taon? Is it a yes or a no? Set it over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede rin sa ating Facebook Live, facebook.com/GV991. Now na! O yan ha! O yung mga nagsasong challenge na pero nakakalimutan ilagay yung mga ano nila, mga requested songs nila for the song challenge ha. At ako'y pipili. Yung mga iba nakikita ko, harang nakakanta ko na yan eh. So habol nyo, nasa 13 pa lang ang live viewers ha. Dapat 20 yan bago tayo mag-song challenge ha. So, ibig sabihin, padadaanin muna natin ang ating mga balita and then we'll see kung tayo makakapag-song challenge ba today. I need at least 20, ha? 20.
1: The morning round of headlines.
0: MDRRMO, kalumpit na tagpuan ng 8 anyo sa batang nahulog sa dike matapos ang tawag ng isang concerned citizen.
1: Good morning,
0: DND Secretary Gilbert Teodoro Jr. naghinalang ilang opisyal sa bansang umano'y tumatanggap ng suporta mula sa China. At Quezon City Regional Trial Court Branch 98 sinimulan ang oral arguments kaugnay ng motion ni VP Sara Duterte na ibasura ang tatlong grave threat charges.
1: Good morning,
0: round of headlines. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines. Wait a minute. Top 3 headlines today.
1: Good morning, round of headlines.
0: Natagpuang wala ng buhay ang 8 anyos na batang lalaki sa baybay ng Barangay Masukol, Paumbong, Bulacan matapos ang isinagawang paghahanap ng MDRRMO kalumpit at mga residente nito. Nakatanggap ang MDRRMO kalumpit ng tawag mula sa isang concerned citizen tungkol sa batang nahulog sa dike malapit sa Bagbag Bridge. Agad naman na nagsagawa ng search operation ang mga otoridad at residente hanggang sa matagpuan ng bata sa baybayin ng Paumbong. Kinumpirma ng otoridad na pagkalunod

0: So ang access nito sa mga bank deposit ng mga pinaghihinalaang sangkot. Ayon sa Kalihim, mas makatutulong ang mga financial authorities sa pagsubaybay sa daloy ng pera, kabilang ang pagsusuri sa posibleng paglabag sa mga batas sa buwis. Napansin din umano ng defense sector ang ilang pampublikong pahayag na tila umaayon sa mga mensaheng ipinapalaganap ng mga pro-China online accounts. Samantala, binatigos naman ni Chodoro ang website ng Chinese Embassy sa Maynila na inilarawan niyang mas nakatuon sa promosyon at propaganda kesa sa gawaing diplomatiko. Ibinahagi rin ng Kalihim ang umano'y bagong paraan ng recruitment na gumagamit ng mga Peking think tank online upang lapitan ang ilang job order personnel ng DND at makakuha ng sensitibong impormasyon kapalit ng bayad. Agad naman umano itong naagapan ng mga kawaninang ahensya. Sa gitna ng mga bantas seguridad, humingi ang DND at mga attached agencies nito ng 324.6 billion pesos na budget para sa 2027 o 10% na mas mataas kesa sa kasalukuyang taon. Kabilang sa mga plano ang pagpapalakas ng Maritime Security Patrols ng Philippine Navy at pakikipagtulungan sa Philippine Coast Guard para sa pagbabantay sa West Philippine Sea, Baho de Masinloc at hilagang bahagi ng bansa.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Sinimula ng QC Regional Trial Court Branch 98 ang oral arguments kaugnay ng motion ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang tatlong bilang ng grave threats laban sa kanya. Iginiit ng kampo ng bise presidente na may immunity siya mula sa criminal prosecution bilang isang impeachable officer. Igirit abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim na dapat ibasura ng korte ang kaso dahil umano sa constitutional immunity ng mga nakaupong impeachable officers. Ayon sa depensa, hindi dapat isailalim sa criminal prosecution ng isang impeachable officer habang nasa pwesto. Maari lamang umanong maisan pa ang kaso matapos ang kanyang termino. Naghahindi ng legal team ni Duterte ng motion para ipatigil o bawiin ang pagpapalabas ng warrant of arrest. Samantala, nanindigan naman ang prosecution na may sapat na prima facie evidence upang ituloy ang kaso. Iginit din ng Department of Justice na magkahiwalay ang impeachment proceedings sa Senado at ang criminal case sa Korte. Kaya hindi umano naaangkop ang usapin ng double jeopardy. Nagugat ang kaso sa mga pahayag ni Duterte sa isang online press briefing na sinundan ng rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Nakatakda namang ihain ang prosekusyon ng formal nitong pagtutol sa motion ng depensa habang patuloy na sinusuri ng korte ang usapin sa jurisdiksyon nito sa kaso.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Oras sa buong Pilipinas, alas 8 na ho ng umaga at yan ang atin hong top 3 headlines today. Wow, ang dami ng nanonood sa Facebook Live. pero dun sa atin hong tortang tanong, pabor ho ba kayo na i-postpone ang barangay at SK elections? Oy, kailangan ko pa ng 5 pa. 15 pa lang ang nanonood ng live. Kailangan ko ng 5 pa. Sige. Babatiin ko muna yung mga nanonood. Maganda umaga kay... Sabi ni Bap Nardo, DJ KG, para kang sikat ng araw ngayon kasi nilagyan mo ng liwanag ang umaga ko. Naks. Grabe naman ang mga hugot niyo sa akin naman. Oo, ara. Ingat daw sa lahat na nakikinig from in and out and outer space. Thank you, Bap Nardo, ha. At sa lahat ng mga TNDS po natin, maganda umaga po sa inyo. Pagpaliwanag. Ano ako, Meralco? Spell up ko pa ako nga ni? Diba? Hello kay Ma'am Catherine Santos. Good morning. Kay Tita Emmy Faulkner. Good morning, Tita. Sabi niya, happy day, may araw na. To her husband.
2: Wow.
0: Good morning. Happy birthday daw. It's your birthday today, Tita Emmy. What? Happy birthday, Tita Emmy. Sabi niya, ang wish daw niya is good health and good recovery to her husband, to Tito Mark, and please play Risk It All for Bruno Mars. Tita Emmy, it's your birthday today. What's your favorite song? Hello to, and happy birthday to you. Okay, wait, patugtugan natin ang happy birthday. Sa lahat na nagbe-birthday ngayong araw na ito. Happy birthday! And our prayer for you ay sana lahat ng iyong mga kahilingan sa buhay ay matupad. Lalo na ang tuluyan, napaggaling, the quick recovery of your husband.